bomoi ata mitungise na tiposo ata liwai na tinzoto ata soma zima loba ekotele maliboso na kombo na Yesu te ata satana na mapinga na yenyoso ba ye bakuzunga sima poye bakanga nguya na ilifelo sukotele mikati na kombo na Yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka sokomoni lokola moya kolekeza te ntimakaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuki ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga. Hallelujah.